kunani wabhidire, kunani washofera, avalungisi va mimovha, a munhu ni munhu loko vhichile aku iya ntirhweni, vanhu va kalwa i nga lumile ndzi wa tirhela a wu tsumuka mina.